duguma ci parce que xawmako motax may netti kërëm ben nit dama wax ma wax fenn ba paré né xawma luma réré dig mune bo ma né nak señ bi li nga wax ëpp na ma né ko lan la mune man lolu déssu ko wax ndax yow nit ñi dañ la yaakar mune ko yaakaruñ ma fofu da ngay joom dara lañ ma ñi nga gis ni señ Touba lañ yaakar parce que mo def kon li ne ci man wax ko dara né ko ci waye da ngay wax lo xamné dang koy wax ngir sa gis nit ndax yalla mayena lolu ngay xalat bu ñëwogul daf na nak kenn mën ko xam waye kenn mën ko xamit leg leg nga wax dara mu ñëw bo del bo teyul nak da nga nan dama ko xamone waye yalla du wax du defé non man na lu ko xamal bam ci eggé waye ci kaw nak nga japp ni lolu xamoko won yow biñu wax génération ni ngeen dégg lu baax waxi xal mo habib bi yeen mag ni sañ nay kaddu yo xamné gis na sax nga xawa jël micro bi waye ñom ñi bañ fi ñew tollu wuñ ne yeen te li leen may li lool mo indi mo leen indi yeen ndax señ Moussa ñi ngi lay sant ba xeyna duñ ci bi jëdul delu waat sax ndax yeen yi day ëpp ndax tamit suñu amna lo xamne ndax wolof yi dañ naan yeen wolof yi da ngeen di wax bay wu rek yewé ci buntu kër lu ci boudé wax ñu na derba tax wante lolu ni ngeen def ni ñu def xalé yi ni ngeen def baxna lool ñu di bayyi xalé yi ñuy wax ndax kat ba ngeen ci toll sax yeen amu leen won lolu xeyna te yeen eggal mbir mi fi kon ñoom itam di wax ndax fofu la aduna toll ngeen di leen deg am lo xam buñ ci duggé ngeen man leen ci abay kon ñi ngi gëreem ba amé ndjay law la xamna de genn ay xalaat diko teyé bu baax ñun luñu wax rek dañ ko wax xam ñu lu ñëwagut ak yoy waye lay leen mu tombé ndax bañu wax affaire du Seigne Ibrahima Ndiaye nim ko waxé légui mexalambay moy ñettel bi ak bambay kawla ka ci top kawla luñ doon wax lool mais bambay ak te mexalambay jamono bobu waye ñom yi seen mam ñofa taxaw ci jamono bu metti nak bo xamné téña nga fa metti lool ñu gëm Seigne Touba bo gisé liñu wax né bambay Touba bi biñ bëggé téy señ bi résidence surveillée biñ ko defoon Touba Ndiaré bambay lañ ko bëggono def mais ñu né bawal yi dañ ko gëm motax ñu yobbu ko Ndiaré bo Ndiaré Touba bi ñofa nek kon ñom am nañ histoire bu baax moy passeport waye bañuy indi fofu bobu dawo na war lool buñ fi tamp école man mi ci daan ñu daan wër ci all bi la doon do di samp ñuy wër di ubbi ay école comme niñ ko doon net dem fo dem bo ne bo do tudd batu école do tudd batu arab da nga na ndigal lu señ bi rek ndax lool lañ xam ndax bobu batu école arab boko waxe te deug la ñun damay wax étudiant yi ak xalé ni li ñun jang ñu arab jang ñu français jang ñu leneen liñ jang muy diiné ak xam xam lak biñ koy lak jang nak mono dugal ci arab bu doon alcorane bu doon sereer wala muy peul mais buñ xam ben batu arab ndax li ci nek moñu ñor ñom ndek mag ñi ñoko ñom nit ndek lañu xam ak liñuy déggé yow sax dalay dépasse ndax bu ko bama sa man luñ école arab dal di bañ da ngay nan ak ki ñi dañu xamul wala nak fekk ndek senu dégg dafa dépasser fofu ginaay bi lañ soga xam ne ñun jangal wuñ arab jangal wuñ leneen ñun liñ jangal moy diiné lak liñ koy jangé nak ci diiné li ci am ci diiné moy alquran kon fofu lañ koy jang nga xam loolu lañ wax bo diggé da nga ndigalu señ bi da ngay mujj di wax boko waxé rek ñu gadda di leen kon nañ ko dam waye bam dem na ba légui def na né ñafa yor li jëm ci diiné jamono bobu jafé won na lool ndax légui lañ muy wax nanu bo musaan bëgg lettre da nga koy jang lu ngay war lu fas bo de sun da kamil ben nit ngay dégg ci tokku ben légi ñepp fa am xam motax seen jangu xay ba ñu top toko mom la won wax sax la fay xew lepp dañ ma koy indil ba lañ ma dem dañ ma wax resultat yi fa am lepp dañ ñoko jox waye bokku na ci ñi gëna jambaré ci resultat yi ñuy am kon loolu yeen ñi nga xamne yeen cheikh yeen fa nek tal sonnon lool ci jamono bobu loolu seen resultat la ndax seen liggéey mënul neen tal ci kanam lolu dëgul mëna ñak ci nit ki xam bañuy am
fay ci université bu

kiwa gedesa kenta la tul jang way sheikh abdurrahman talya ngi fay nek man ken jangatul ba durus te xamne mo tarilo alhaji gawana talya ngi fay nek man ken jangatul ba durus te xamne mo tarilo alhaji gawana darul alima kiwa darus salama kiwa mbake ngi joy kuy tabakh lekol fa burhana way mante way non mbake bulamatul kuy xam le ndaw mbir mu jaxal gay diwana Way mante way non mbake bun namatul kuy xam le ndaw mbir mu jaxal gay diwana kada xam ak mu da xam lo bu ñepp deme te ken fexetu la xam ndaw mbir mu reey mana kada yare kam da yar lo bu ñepp ne mes yeken yarotul finun ndawre wi daylana izin badata lutal sen lampi khol yabune kamaj fuken de tilerlo yenu sodana Cheikh Abdurrahman ak mam cernu ñu dembaru Serigne Mama Rabsalan dal ci maydana Cheikh Abdurrahman ak mam cierno ño demano Serigne Mama Rabsalan andal ci maydana Cheikh Abdurrahman ak mam cierno ño demando Serigne Mama Rabsalan andal ci maydana Yusuf talata ci waxtu takusan la nemes ñi tak juroom ñetti fan fi sahri sa'bana wa qalbuka ala abdin majoy fi serign da mabdu ngir faw xanay mamam wa akhrana wa qalbuka ala abdin majoy fi serign dam abdu ngir faw khanay mamam wa akhrana tabki aradi ala abdin majoy le koman ma samawati abdurrahmana wa meli tuba ya am nañ gan bu tedd tere jigenu oro ngi koy tero kiridwana ajana beng na kero kiridwan tijil na ko far mangay bunana ti fi jannati adnana xamna kero bam gisek cheikh bam ba beng na fa mbek mo xamne upp na xel ak dam fa xabana tuba fa tuba lo mo ngbar yu mag ya ñu rob

0: jangle ya am te digam ak bayam ba mané suko lim way jël na yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami faxe la bamay waji war ci garam ila jinani ab khabar la muham abli safinatan bi kulil janna min daratil min an ya'sal min seigne touba re yalla may ma gal ko yeb dongo yi fa melni xaru fet waye na dexe daru min an seigne bi nek ci bopam mu jima janna abli safinatan bi kulil janna min daratil min an ya'sal min
1: ari safinatan bi kulil janna ya fanen asbiriyan falam mani dugo waxtane
0: wari subo biral la dalaw tane sen bi deppona sen adiya mana nya bokay dir adiya niruna ciwam sesin la bamba gen jurbel ciwam sesin la siya basiru gandal ak mutane ak ni ñu guddi gajuma la tambale la jël ñe fekke faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad ke guddi bob bis la laqo wa umru bi ilayat bil minan bil bakhli al makhbar darif al minan li la fam ci yat yeral tarikh ba ay sumar la ngi se se bamba li akam ya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na go jang li ba la wax caro amna ko fet badin bam walem li ubi yanante yey farahu li la ci mbar malam akana al farahu bisu tarasta daire inaka aru ak kawla hagri yewi yep bu alo daaru
1: ni nak na bari li kadi mo ba ci afa di do nanga yep na ha wa daire injul bel ya yep abolo di boy buuli carong naw mboro ko jang ga digante to ban yari tewno fa andak daam di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la to ban asiru mat kan di joru ni wasalay kamil dina walay wasang daale kamil bam ja ku ajille yal nawutu bayam lu yag mo rakami si doyna yam don ja ko digle yalna wutu bayam li jag mo rakami fi doyna yam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma jurom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey soor xewal ga kër bu nekk def na fa joor ganna bi wacc ay musal ndaw xar ba di saraxal salaw lu fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sunu waje ne al kaza ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doyna ko amun te di akal gi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xal ken mun da fa ima ay biram yi aw julil di nga di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja ay yadaali ci bu de way wi
2: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman asi marsiyatul shaykh ibrahim fatim bak ismin la ighadir al murid mamluka sab la da cha murid huwa alladhi yaf'alu ma yurid

0: ci amul Moussa mi ngi ko def fii ci jumaa yi. Foofu mu nekk moo nekkoon ne ku tedd ga Seyda Aminatullu Al Marriya, kon ci këram li ñu gis. Mu ni bu loolu amee njariñul àdduna bépp lay doon di naqi ahlil mudduni, àdduna bépp xam nañ ni dikku Sëñ Touba ci Touba ci kër boppam njariñ la lu law ba àgg fépp. Yiwoo wi nag Sëriñ Cheikh nee na daf koo bëgg a bokk jullit yépp, ndax la tàmbalee ci Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha, ñu di ko rafetal di ko yaatal di ànd di ko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar, yàlla na ko suñ borom yokk ay leer ak maqama ak tawfiq fa mu nekk ca wet way juróom ba, yàlla na ko Sëñ Touba di wettali ko. Sëriñ Ahmadou Mokhtar moom mii nga xamante ni moo mujj woon liggéey bi te téye ko ci teyin mu rafet, bokk ko bokk yépp yaatal ko na fa ñu jaaroon. Sëriñ Cheikh nee na kenn ku ci nekk responsabilité ba nga ci amoon, ndigal la nga ci amoon ak taxawaay ba nga ci amoon, mi ngi koy feddali di ko gën a yaatal te di la ci soññi ca na nga ko daan jëfe. Di soññi nag ci biir njabootu gi njabootu boppam di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke, mi nga xamante ni moo ko nekkal ca bopp njabootu boppam di kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Lamine, nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Lamine, nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Moustapha, nekkal ko fa moom Sëñ Cheikh Mbacke Madina mii di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke jëwriñu Cheikh Mouhamadoul Lamine. Waaw, mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbooleem ñëpp ñi mu njaboote, ni muy soññee bokk yépp lu ñu bokk la, lu ñu bokk des koy bokk, kenn du séddoo lu ñu bokk, lu ñu bokk des koy bokk. Kon nag nee na bis bi mi ngi koy ànd ak bokk yépp, yéen waa Daaru Xudoos yi nag nga xam ni da ngeen di njabootu boppam na mu yëlifa guy mbir na leen yëlifa, yéen moom mbir mi day seen mbir. Mi ngi leen di digal lépp lu ngeen ca daan def tàmbalee ca mbalema ba ci defaraat kër yi, waajal teranga yi, yaatal gan ñi, dalal leen, teral leen, teeru leen, gunge leen lu ngeen ci man ci def, ak ay waxtaan ak yeete yoo xamante ni day delloo si xoli murit yi, gën koo dàggi, gën koo yeesalaat, ndax jamono laaj na ko te am nañ ci responsabilité ci loolu. Loolu nag Sëriñ bi nee na mi ngi ci soññu bokk yépp, waaye rawati na guy mbind ak Daaru Xudoos, ndax bisub Sëñ Touba ku fa ñëw war ngaa am loo fa jëlee. La nga fay jëlee nag mooy li Sëñ Touba am. Sëñ Touba xuutu ruux la, day defar ruux, dëkk la boo xam ne ku fi ñëw war nga fay jëlee ruux bu defaru. Ni ñu koy defaroo nag mooy da ngay ñëw bàyyee sa bopp sa kilifa mu def ci yow lam ca war a def sa digganteeg Sëñ Touba, nga yóbbaale ko mu lay jariñ ba yowmal xiyaam. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Ma yëkkati ay kàddu rek yoo xam ni munta ñàkk, ndax Sëñ Modou li mu wax yóbbaale na ñëpp, wante ma nuyoo te jégglu te ñaanal Sëriñ Touba Cheikh Amadou mu taxaw yàgg fi lool te wet, ndax ni ko Baye Bassirou Niane waxee léegi bis bi bisam la, njaboot gi ak njabootam la, te wóor na ma ni jataay bi neex na ko lool, ndax lii rek la bëgg ci njabootu Sëriñ. Ñu àndandoo nekk benn di liggéey Sëriñ, kon lu ko neex la. Ma yëkkati kàddu ci turu njaboot gi. Xam naa ni su ma nee njaboot gi mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Moulin Bar. Sëriñ Ibrahima Niamar mi ngi nii teew fii, ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér, ba lii nga xam ni waajur ya ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di Sëriñ bi mu àggale ko. Tañ am ci yaakaar lool ci moom, ndax melokaanam ak doxinam muy ko dal xel, kilifa gu dal xel. Yëkkati kàddu ci seen tur Sëñ Cheikh Aliou, Sëñ Cheikh Gaynde ak njaboot Cheikh Moustapha Al Karim yëpp. Waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam ne tey mooy jëwriñ Cheikh Mohamedine Ba, te Sëriñ bi woote mu ñëw ànd ak njaboot bi lépp mbaa la ëpp ci bunti këri Cheikh Mohamedine Ba ak Cheikh yi ànd daa ñoom ñëw teew ak mboolee mbokk yëpp. Jataay bi nag ku ko gis sa xet war naa dal, sa yaakaar war naa dolleeg, war naa dëgër, ndax li ñu gën a ëpp lu ñu fàttaliku ci jataay yi diggante Sëñ Modou Bara ak Sëñ Cheikh Gaye Faye, ñoom Sëñ Abdou Bara boobu ay ndaw lañ ci dara ji. Waaye Sëñ Mbacke Madina bi mu fi nekk Sëñ Abdou Bara ba Sëñ Aliou muy dox, jataay yu bëree bëri fekke nañ ko. Waaye jataay bu mel nii bu toll nii néew naa am. Bu dul woon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woote yokkub jumaa yi mu ànd ak ñëpp dem, yaakaar naa jataay bu am jataay bii moo ko ëpp solo. Kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jataay bi dina bari lu mu la firil, sa yaakaar war naa dëgër, sa xet war naa dal, xamni lepp nga yokku ta daral ci wañi kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha al karim ak bop njabot cheikh mohammed al amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkaliko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fagoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi soñu ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañeku lepp yow lima koy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh mustapha al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax way li ci upp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne bi kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yeb rawat ci ñi yor ay tal jangu rawat ci ñi yor ay daray kamil moy touba ndiarim fu mën don ci aduna ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh mustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba
2: ñi ñi niyo nak ci turu turondoy turondoy cheikh mohammed mustapha yeb di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohammed al mukhtar taxaway bu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyété bañ aksi fi tagat ci señ cheikh mohammed mustapha mon señ salim mbacke taxaway bu rafet bu reuy ko xamni da naka taxaw tay ci turondoy diñu pousse diñu téyété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jeegal te tass ni sen barke yeureum len tabal len jannatul firdaus mom bolem talib cheikhul khatib ganaw lo na ñi wax ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne abdul haq ndax bi fi seigne mamadou mustapha mbacke mom seigne salihu joge ci li cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou mustapha mom seigne abdul haq mu jita daaira bi ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne mbacke madina ñoo and kéro ak seigne mustapha silla ak man ñu and dem seigne bi yonni ñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daaira bi muy seul kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seeni tour lañu wax ak touru seigne mustapha mbacke mom seigne mbacke madina ndax mo moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berné di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohammed mustapha yi ak wajuru turundo yi cheikh mohammed mustapha yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou tolo ñun ñepp dañu andando nek di ben daaira ñu man ko tuddu daaira turundo cheikh mohammed mustapha ñepp dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sas na togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fuk seigne xambaane meele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mohammed mustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay tes jox ben ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da weyele non lañ ko fasiyene weyele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñu nebi tim rew yi nga xamni nekul touba dañ leena waxon na len mbollem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalok fi yokke magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu bërsat di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi suñu kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi bay
3: de soñ mbollem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamné ñun ñëpp déggëndo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wootu sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waye santane wa nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sék sëriñ bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyalé borom mom nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom djéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu ñé cheikh ci yoonu murid moy ñi nga xamni bi señ bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuyisiko and ca ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambalé ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni gor gor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak aman tadalaka lisi qad faata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbatin nusuh wal iqbal ila al-ilah faaz bil kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon boolem ñoon yi nga xam ñoy ju jëk ni ak ñi dabaatal ñepp xam nañ ni gannaaw señ bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw Cheikh Ahmed Mustafa ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon li ya nga and ak ci kilifa gogou top ci Cheikh Ahmed Mustafa ba Cheikh Ahmed Mohamed Mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt señ bi am ñu fa fété fété kilifa gogou waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi Cheikh Mohamed Mustafa joge dañu top njabot gi wax nañ ko muy njabotu Cheikh Mohamed Mustafa ak njabotu Cheikh Mohamed Lamine Bara radiyallahu anhuma ay fu fi kilifa ne ci digante daru khudus gi di njabotu Cheikh Mohamed Mustafa wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu Cheikh Mohamed Lamine Bara ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
4: ñongi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye té moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basiru Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci bir ñep ak mbollem kërri diiné yi ak association islamique bayu wuñ kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yépp bayu wuñ kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wajal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéri ak ñett teggu ci tankam ci dekk bi ba kérok guddigo gi mu fi financé beuyit wowi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba Cheikh Mohamed Mustafa su bis ba Touba la waxon li niko na dem Touba te bu xat dam waxon ko it niko suma demé Touba lu ngeen tambalé ti dana ak waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamed Mustafa taxaw ja sun borom motali yene ja mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak Serigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik ashrina muharram sun borom sakku yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxone itam ni ku yor yari mbub na la jaral jay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fula guddi gi dabé nga fanan sun borom sakna malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalaloon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañu sukkandiku ba mëna fateliku dikku señ Touba Touba bis bobu lañu fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti souf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam Seyd Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jeuri ni cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur Seyd Abdoulaye gi nek kérok néna fofu lañ tégal Seyd Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alquran ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo chamñum lako teyé dal di bub liko wër ambu ko ci bobam ni dama bëgg bisub Seyd Touba bi bu jup sété ngeen bob dekk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gogi fi lañuy luy tollok tagum piccum parentan sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolou dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seyd Touba rek lañ koy defal Seyd Touba rek lañ koy defal Seyd Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seyd Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seyd Touba momi rek ka tax ñu diko def serigne bob yi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu man boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci nun la xassay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante duñu xajj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nonu doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lunu deg baxna lunu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: kon diko defé rek dañuy jox kaddu bi serigne bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye meustu nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ka mu jujud de bok ci njabot ga non lañ andé ak mom andine wo wul ak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andine wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Modou Moustapha moko woté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di jital

0: di ko màggal. Li mu si wax lépp di ay tawfiix, di ay ngëneel. Kon ndigal loolu yi moo waral sëriñ bi yabal nu fi. Sëriñ bi wax ne nu wax sëriñ Cheikh Abdou Latif, ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moundoukha aksi fi moom, dégg na ko te fas na ko yéene, ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootuk Cheikh Rafal bi. Fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew, mi ngi koy tàmbalee si jëwri ñi boppam yi, ñi nga xam ne ay rakkam lañ, ay doomam, ay taalibe, di ne si biir réew mi ak bitim réew, jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasu liggéeyal Serigne Touba. Sëriñam di xarit mi ngi lay soññi si bis boo bi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroog ba nu sëriñ bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Sëriñ baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew, di fàttali it li nga xam ne moom la ab murit baaxoo. Sëriñ bi moom du la liggéeyloo ba nuppi, ngay nekk mu lay jox jumtuwaay. Jumtuwaay yi nu war a liggéeyle sëriñ bi noo ko war a fàggul sunu bopp, ndax loolu mooy noppal sëriñ bi. Mooy lépp lu jëm si wàllu mbale, sëriñ bi murit yi xam nañ ko, tàmm nañ ko, miin nañ ko. Sëriñ bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel, def si seen yitte. Lépp luy tax mu gaaw, lépp lu tax mu jàppandi, mu wayef, sëriñ bi nee na na ko murit yi lu si waay man na nga ko def. Muy ay pàggateef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko, lu jëm si oto yeeg, lu jëm si carburant beeg, lu jëm si bale yeeg rato yi, lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw, mën a jàppandi. Sëriñ baa ngi si soññi murit yépp biir réew mi ak bitim réew, di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew. Nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit, seen jëf mën naa teew. Ni mu koy waxee saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj, lu bari loo xam ne nun taalibe rek noo koy def. Kon mi ngi soññi ñëpp, rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi. Ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na, fasiyéen na see tabbi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee. Mi ngi ñaan yàlla na nu sëriñ bi dajale ak ngërëmul Sëriñ Touba, te lu nu si am yàlla na ko sun borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Mountakha, mi nga xam ne mooy Sëriñ Touba xaadimu rasul, di ko ñaanal Sëriñ Mountakha di yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu, di ñaanal murit yépp, di ñaanal Sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la, muy tawfiixug njabootug Sëriñ Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi. Ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi sëriñ bi. Te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal, ndigal moo nu fi indi, moo nu fi bàyyi. Bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara si àdduna. Kon baat boobu nu sëriñ bi indil ba noppi di ko ànd ak nun, ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg si moom mu am ko, moom it li mu bëgg sëriñ mu am ko. Yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp, yàlla nañ si àgg ak jàmm te am si ngërëmul sëriñ bi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Lépp nga ma daal di sotti. Yég na yëg naa ne bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaale bu ñu woon leen, waaye war nañ leen tudd ñoom itam. Kër i Cheikh yi Sëriñ Moutalla dama wax léegi Cheikh yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Koudos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn noonu leen ci buñ ko noo andee noo ko buñ tàmbale noo koy tàmbale ba bañu ba bay kenn ku ne ma dem ci yow ne sëñ bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu. Ñoom itam maa ngi leen di xamal noonee rek ñu ne fi ko ni am na ndox li ñu daan ndox magal daa ko daa ñëw, waaye bu magal jàllee ñu soñ ñëpp soñee bi gën a yaatuwaat. Ndax bu tey jidee si luñ bëgg a dajewaat bu salaat yi tey jii te booba na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën ko jot ñëpp xam ko, ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppandoo fonkandoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ñu ko sëriñ bëggee pour fa jógee sonaa ji faju ci barkeb sëriñ bi. yàlla ci daje ak tawfiixi sëriñ bi nag, ndax sëñ Mountakha ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjëlee yàlla daje ak tawfiixi sëriñ bi. ndax nee na ku daje ak tawfiixi sëriñ bi sa lépp day yomb, sa lépp day yéen, sa lépp day barkeel. kon yàlla ci daje ak tawfiixi sëriñ bi, waaye defe ko ni ko sëñ bëggee ndax bu fi jógee am nañu ko daan am nañu bëgg nañu doon. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa
2: rahmatulahi. waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla ci dajeeg tawfiixi sëriñ bi. kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat maire, xam na ne sax àlla jëloon na kàddu ci turu suñ xaadim, waaye xam na taxawaay mu daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo. kon nag àlla yaag suñ xaadim ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi waxaat.

0: jamono no ji dañuy xaar lu jëm ci walu xaaliss bo xamne kon mom lañu cey xol lijeenti ko ba gën ko leral l'indépendant quotidien del sene batay ci lu soxal walu taxway bu gis nañu ko ci rewum Sénégal ak projet yi nga xamne kon ñu ko cey wadjal Cheikh Diba moko cey leral sunu natangoy del sene batay ci ministre de l'intérieur bi nga xamne mi ngi wër kilifa yi ma nga wote way jangu ba Makhtar Cissé ma nga wote évêque bu Dakar ba ngir waxtaan ak mom ci walu ko ñaan bo xamne kon sakku nako ci biir rew mi Dakar Sport mom ma ci walum coupe du monde bi muñuy xamal ne Sadio Mané yene kay bi ne kay danaka ma ngi ci yeketé kaddom ne japp na né day bi mo doon coupe du monde bu mujju bo xamné kon dana ko def yene kay bi xey di fessel kaddu yeketé nako ci lenen lo xamné kon benen yene kay de libération del sina ci ginaaw société yu bari ak ay particulier ak ay clandestin yo xamné kon danaka ak ay client yo xamné kon danaka dana wacc liguey yene kay bi ni lolé kay victime yu jot nañ ko némé ko ñu bari bari ño xamné kon ay banquier yo xamne kon fimu tol ni ñu ngi dund ci ay jafé jafé sunu natangoy ne kay mbir mi doon na lo xamne kon ay ñaawte fi def nañu ko ci sunu natangoy ne ñoñe dañu ko doon mubo ci lu jëm ci walu ay société ay particulier ak ay client yo xamne ñom dañu wacc liggey sunu natangoy xey del soir ci lu jëm ci walu ciow la ak la nga xamne kon motax ñu tek leen ci loxo enquête quotidien ma nga ci mondial bas Belgique Sénégal ne xamal ne 20h lay doon sunu natangoy ne gaynde kay jundé ya lañ fas yene defantel sunu natangoy batay leen sunu ci walu ko bérenu ko mbir bu révélation budget 2027 bi ñuy xamal né lu jëm ci walu ko taxway bi ak lan mo tax ñu war ci mëna am xel mu dal sunu natangoy xey duñ ci wone lu jëm ci walu taxway bi nga xamni kon gis nañu ko ci lu jëm ci walu social bi programme bu def non ko ngir wañu courant bi ak yenen yo xamne kon ñu ko cey wadjal le témoin quotidien ma nga ci danaka fuk ak juroom mbéd wal ba 16e de finale ko mondial bu ñu koy amal Sénégal Belgique yene kay bi ne jamono jëkke lu ñu bëgg rek moy gayni gëna yok suñu gënd ji rek ñoo gën di mëna am yaakar ci walu wuni mel benen ko yene kay di grand panel ma nga ci lu jëm ci walu ka dallo go xamne kon bëgg nañu ko ci walu ko digënté nguur gi ak lu di législative bi su natang politique financier tol ni kay ma ngay wut ay pexé lu jëm ci walu taxaway bu bëgg na ko ci ngir lo xamné kon dana gëna mëna jappandal askan wi conseil constitutionnel yene kay bi né sakku nañu ci mom ngir liggéey bi nga xamné ko war na ko def mu mëna ko def ngir jamm mëna am ci réew bi ak ak dal sept sages yi yene kay bi né jamono ji kay ñom bëgg nañu ñu duggal seen loxo ci ciowli ba mëna ko fay ndax ciowli bari na ci lool suba tel quotidien yene kay del ci na ci PIB bi nga xamné kon gis nañu né ci walu trimestre bu ñëk bi nga xamné kon momu 2026 bi lolé ak yokuté gis nañu ko ci danaka 5.8% lañ ci jotan nemeku sunu natangoy leneen di ak sport ma nga ci équipe nationale bi mu ñu xamal ne mendi mom dong moy ki nga xamne kon moko ci wuté mom Edouard yene kay bi ne danaka kay gañu bo jël wonu ko ci plan d'entraînement lu fofé bokk na ci li nga xamne kon moko indil jafé jafé ya sunu natangoy batay di républicain del ci référendum constitutionnel bu ñu koy wajal parti démocratique sénégalais yene kay bi ne mom de ci mu tol ni ma ngay and ci le président Diomaye bëgg di woté nak ngir ñepp andondo woté dé ci walu référendum bu ñu mel mbokk yene kay ngo deug yeluk
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi Pap Sayar Mbay
2: mbokk yi lolay firouson jey xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi yeen askan ci deglu bi radio UKAP 103.5 di téméré ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñatt gouv.sunufm.com YouTube UKAP TV live ëlëgël jamm yeen tay xibaar ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sunu bop bur law mom jamm te ku mu jamm ngam jamm yalla defal fanam jamm jere ngeen defati
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Fi ci Toubandam
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UKAP FM UKAP TV UKAP Web UKAP Quotidien ñu ngi fi ci Toubandam
1: Radio UKAP FM 103.5 La radio au service des populations
3: Nous sommes ici à Toubandam
5: Oh, oh, oh.